Itaku sapi asuang ato. Kukinalaw lawang anga. Ayakin syakwa kamayamayan niko. Ikamapatsuan na kinakula. Ikatsamikat sa vaitang nuing anga. Takamasi itay majo.